painatuan yep in my ta cha chak my tuan hi na kam sen okalani pai pe kaso se am pe ho pi te kayang ani kyang put happy as to ma obe ka kamata dreni it ita ho pi lavai putak happy ho pi ma chiat putak happy itam yang pu ita wi mi ang as enang himsa kwestina pu pai okyo itam mem itatem ka ho pi te kayang ka okyo kushin pas Suyan hita au maati wisni pang kivana wit ima ita totem. Pu piu ima ita mamat. Pu it hopi hita pu piu ang kahinsa kwis. Nok, ovi puma as ovi it au unang tatven. Ovi uma zatayom. Ita tim ita mem uma tua ovi kananahin kina kya kyang. Uma umungay, umunamay, umusomay, umutahamay, uma au putungwa yung. Umuming asaw hita yu aatotan pa itam hakawat pangwang yaka of itam na yan ansa ita hupilabaye ang itam na alawisa bu it hapipil itam soosayam ak hakam hupisinom it hita ita tuwi ang naphinsa kwisa pahana nakpam family values put hapi itam pil as ovi hush ngui wisni bu ak hakam itam put enang hinsa kwisni pai nupante wa buwanta it itati mo ya mangamta it hapi love wakati ang ngui makiang nahoy kwilala ti makiang ak hakam hoitan it hopi hitan it pu it hapi pahanwe wa pil kati pai nawa pi itam pu pangkalaw wisa now itam song ka love yan wise put ak soso ya mong was yan Bu yan it happy bill ita. Wu wuk my bill papa ovi kyap ziyan. Is pipu my happy hug ang hita to weevang. Me pa itam pan wung ya. Itam ita somwe. Bu ita tahamwe. Natuwa pan wung ka na bu my happy. Au tu kai maka ovi yep hakam bu tuwa nutum so amteka. But na au bu wu wan ma. Kus panek ove hakimai ansa au I hihi ta lavai pu I tātewi hapi hakimai au yu aatotang wana. Pai pi hak zainen pu kau hin uuango pas ason kus hakian u yokte u nive pu pasat hak kus put ang ning wana. Ovi uma kananahin kinayat uma angke naksu yani pai naap haki pai hak halai tingo disyan hima alungo haki au pite ansa haki hita. Tuwat ak ikalang mo. Pupiw haki hita tuwing takpay ang tahak piw aw unang tak mo. Nak ovi umaang kay ovi umukati hapi ukal yani. Paipantik itam hapi wuya voyep yani. Nak ihupit himu at hapi ak hakam. Papa nagwang kati itam yeswan. Ovi umaang kay ovi umukati ukal yani. Puma somat yakam, yumat yakam, tahamat, somat, kwamat. Uma ovi umu ti mai umu me mai au nang ta vi yenge uma te wa pu mai hita te tu na yan pa song ka te wa hisa wu wu ya kam to te sen te wa ya am to te so am to te te wa put ang wu wa ye sen pe ang ayo nyong ak ne pa ya sa as kwale

Kala e manate, sa kala kala e manate, hala ya na ngai ngai ya ya ta ne yo ngwe ya.

ya uno de mamá me está hablando ni ahí son casados y tío ya ni mam está hablando ni son ca más que tu nauki tengo ita okay na ahí pi ansa y tú que chue no pu si no que ansa ti ahí ansa tam ya y tío ya tan genios ahí tiang lo mau voy a ansa ahí ansa na pangkang o pano ba positive vibes lao at mga masuk kila tisin na mga mi na itam ay pinakita siya politike ba yung ano itam ati masusuri ang pagkita yawat yawat ba yung kam mga mga puhit siya at tatawid ikaw yung ano ipipay mi may ang try na bitte ang politawe yapo ma polite na dyan yung kanda na mga miyawa ta ay kasong ka 2014 2015 ito ang kaiyawa ta kapi basko nga yung kanda dito bitak tiki ba yung sa mamama che ni mo talal wani ta kapi apichina ni

aikas pas anca hisat itakwam itamam ii iti aatotang hakame hakapi ima itamam ii aatota itamam hita maksoni hita hinchatkan nakuna anca pekhakami po pitakanan ye po pir imay amamam ovi tsovauta na ovi na amami it mata vitatayoma Emma kahita na kusita hinchas ke kaya kang emma na hong binalawan katung ba na kakami wa ekiw yung mantan po yung emma emmer kum emmer nam po ye paswaha po hapi hinchas ken put emma na tutu na ye tewat ak kakami put ak mungubas yan na ye hapi obi paswa emma tewat nana tu na yin ang emma hinak tootin oi lalawan po mamant hita emma nova lalawan na kay put emma hupino bat emma te wiwayan putak sa itang pihongwi yung hupine siyo katako ah nakobe ema itiyan ka kang umamay na tiwat obe it matab ne ema obe mamat hitan hupino ba nanateo na ye putak tiwat ema na yesni yung ne obe ema panyang we kahitan na kusita pi obe ema hinchas kya ne payasan umami tiwat matab ema ne kang hongwi yung kya kang umakati akakam ikaw kya kang ema yeswan Ovinaya sa mami matam ya askwale